Mane ekumang dayang acina param malupae lalai tinggi jap kita evitimang kerawai cengat asa ku kengkang na.